0: ulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadal pag cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik tayo mga Exxon Mayala. Time check! 7 minutos ang milapas sa lasotsos kamuntagon sa itong panag-uban sa programang Barong sa Kamatoran. Aga, para na ko mga Exxon, mga igala, di gid mausab ang akong prediction nga kining Tulfo Brothers dili lang kay sa ilang gipakita prior ang impeachment, kundili appeal karon sa impeachment ang ilahang behavior and demeanor, tataw og klaro nga they will convict BP Sara man naa may ebidensya or wala. These Tulfo Brothers will convict the Vice President. Ha? Mana ako mabugat man ang ebidensya or wala or ignunta o salang kapag pamulitika, pero they continue to convict BP Sara like others na naa sa sulod niya ng mga senator judges. Now, anin na punta karon mga Exxon Mayala sa statement or sa atong hatagan o komentaryo kining ni ang pagpangutana ni Senator Robin Padilla may tungod ni ining paggamit og aliases sa confidentiality. Mga Exxon Mayala, sa diyang nangutana si Senator Robin Padilla ngadto sa abogado. Abogado sa prosecution. Kay lagi ang gusto ga establish sa prosecution kining ni ang mga aliases nga gigamit nga mga names o nga ni-appear sa pag kanabang gigastuhan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kalataw anan. O niya gusto po nila i-establish, gusto nila i-drive nga ang paggamit og aliases bawal. That is my own observation. Para sa mga nangananaminaw, para mag-create og doubt ba nga dili allowed. Ah, ina na ba? Mga Exxon, mga igala, mitingog si Senator Robin Padilla. Og naka-focus si Senator Robin Padilla kung allowed ba ang paggamit og mga aliases sa isgutanan nga confidentiality. Wala ni naka-focus lang kung miuntag confidentiality. Sensitibo nga isyo, sensitibo, peligroso nga isyo, nga angay ang isikrito. Kay kung dili masikrito, adunay kinabuhing makalas. Muna ibut pasabot ani. That is my simple interpretation of confidentiality. Mahingan ka confidential, meaning exclusive rani. Dili ni si angay nga madisclose, dili ni si angay nga mabutiag. Tungod kay the moment ka mabutyag, dunay kinabuhing magtangag nga madamage. Now, pagbangutana ni Senator Robin Padilla, nga ito kang prosecution lawyer Divina Gracia, dunay mga pangutana dito nga iyang gidrive may tungod nga bawal ba ang paggamit og mga aliases? Og dito mga Exxon, mga gisite ni Senator Robin ang mga aliases ni adtong unang mga bayani, mga heroes ba? Like Emilio Aguinaldo, Bonifacio, uban pa nga mga Marcelo Del Pilar, Gregorio Del Pilar, unsa pa to. Og niabot sa point mga Exxon, mga igala, nga even si Senator Benigno nagamit og alias para lang nga makasulod ba to sa Pilipinas o makagawas Pilipinas. Nga ang iyang alias is si Marcial Bonifacio. Now, karon mga Exxon, mga igala, ang buot i-establish ni Senator Robin Padilla, dili ang paggamit sa confidential funds ni BP Sara, kung dili ang confidentiality nga aspeto. Kung confidential ang matter, dili bawal or allowed ang paggamit og mga aliases for safety purposes sa kinabuhi nga posibleng ma-damage, posibleng ma-disgrasya kung ipagawas gyud ang tinuod nga ngalan. Og tungod niya na mga Exxon, mga igala, gisite ni Senator Robin nga tukang Attorney Divina Gracia nga daghan ang mga nagamit og mga aliases ni antong mga panahon og isa niya na ang atong mga bayani. Mao na nganlan silang Bonifacio, Marcelo del Pilar, Emilio Aguinaldo, uban pa. Og last atong i-gisite ni Senator Robin, kabalo ba ka kinsa si Marcial Bonifacio? Mi-decline ang abogado because she know nothing about Marcial Bonifacio. Gibutyag ni Senator Robin Padilla nga it was alias used by Benigno Aquino Jr. For the purpose nga siya makasulod ba to sa Pilipinas pagbalik o makagawa sa Pilipinas? Wala kay nako na hinumduman. Pero ang thought niya para maputiktahan ang tinuod nga tao nga ma-safety siya sa kapiligroso nga mahitabuon niya sa iyahang kinabuhi. That's why nigamit siya alias. So tuod man in application sa mga aliases po nga gigamit niya itong confidential funds ni BP Sara, dili siya himuong isyo ngadto sa publiko nga bawal sa ato ang batakang balaod labi na paggamit sa confidential funds nga mo gamit og alias. Di gid siya bawal. For confidentiality, kay ang gisgutan nga confidential nga nung alias man, tungod kay kana nga mga tao nga nigamit og alias nga gigastuhan sa confidential funds ni BP Sara, mga informant na sa mga tao sa grupo nga gitawag og enemy of the state or ingnon ta mga grupo nga gahimo og kaguliyang, gahimo og daotang buhat batok sa institution or batok sa gobyerno as a whole. Now karon mga igsoon, mga igala, very clear yun. Kwapo kayo ang kumang kanang gisite nga example ni Senator Robin Padilla. Karon mga igsoon, mga igala, here comes mitingog na si Senator Bam Aquino. Pagtingog ni Senator Bam Aquino, mga igsoon, iyahang gi-affirm ang statement ni Senator Robin Padilla nga tinuod nga si Benigno Aquino Jr. using alias by the name of Marcial Bonifacio for safety purposes. Iya din gisumpayan. However, ana si Aquino, walay confidential fund si Senator Benigno Aquino. Mga igsoon, mga igala, pagbuhi ni Senator Bam Aquino diya, unsa kay interpretasyon nimo nganong nibuhi si Senator Bam Aquino? However, Ninoy Aquino Jr. does not have confidential funds. First and foremost, mga igsoon, mga igala, kung akong matubang si Senator Bam Aquino, ingnon ako siya, you do not have to elaborate or you do not have to tell the people nga si Ninoy Aquino walay confidential fund because we know that he was a senator at the time. Og ang senator, by individual, wala na'y confidential funds. Possibly ang Senate as institution, kinatibuk-an, na ay confidential funds. Pero as senator, discretionary fund, for confidential, wala na sila. Kay under na sila sa Senate institution. Ang Senate institution, possibly na ay confidential funds, but it is the prerogative of the Senate President as the head of that institution. So para nako, why did you include? However, however nga si Benigno Aquino walay confidential fund nga dili man maoy both i-establish ni Senator Robin Padilla. Ang both i-establish ni Senator Robin Padilla ang paggamit mag-aliases and not by using the confidential funds. Ang paggamit og aliases dili bawal kon kini giingnon ta para sa gitawag nga confidentiality. sensitive nga mga isyo nga posible dunay kinabuhi nga ma-damage makalas kung kini mabutiyag. Kana magunta to, Senator Bam Aquino. Unsa kay buot pasabot nimo nganong imo tunggi voice out, nganong imo patong gidugangan? Buot ba namo sabton nga ikaw kulang og paminsar? Nganong imo tong gi pagawas, gidugangan pa nga which is sabotable man kaayto nga di tumao ang tuyo, di tumao ang gi-establish ni Senator Ruben Padilla? O gusto lang nimo nga ipagawas nga labtikan nimo si BP Sara nga dunay confidential fund nga gagamit og aliases? Kanaraman ando ka butang ngayang pilian. Unsa bay buot pasabot nimo nga angay namong sabton as publiko? Buot ba namong sabton nga wa ka kasabot sa buot i-establish ni Senator Ruben Padilla isip usa ka senator nga taas kayong pagtan-aw sa tao sa imo, ginalook up ka nga usa ka banggiitan nga senador? Or mas gipili lang nimo nga bahala nag magduda ang tao sa imuhang kapasidad kay gusto lang nimo nga targeton or birhan si BP Sara? Kana lang. Usay si Senator Bam Aquino, kinibitaw nga statement, ma-identify man ginoo. Bam, Senator Bam, klaro man gyud kayo, kabalo man gyud mi nga i-convict man gyud nimo si BP Sara. Kay kung sa time nga dili nimo i-convict si BP Sara og pananglitan, masayo pud mi. We will apologize. Even ako mag-apology ko sa imo. Pero para nako this Bam Aquino, like Tulpo Brothers, he will also convict BP Sara bisan pa og ang ebidensya dili klaro og dili sufisyente. Para nako mga igsoon, mga igala, this Senator Bam Aquino will convict the Vice President. Ha? Even if ang Vice Presidente regarding sa issues confidential funds, kaya ang allegation is confidential misuse. Mga igsoon, mga igala, bisan pa og kinsa, dili ta abogado. But maklaro, makita nato kung atong sundan. Ang duha ka testigo nga si Sir Ortonio og si Gina Acosta, wala sila'y nakita nga napindown. Karon, ang pinakatalinhaga mga igsoon, mga igala, from Gina Acosta nga grabe ilang mga pangutana niya ang ending, si Kirni La Chica ang susi kay siya ang kanunay nga ginadrag nga mo'y nag-implement sa confidential funds, and even Sir Ortonio, Kirni La Chica gihapon ang ginapuntirya niya nga mo'y naggamit sa confidential fund. Duha na sila ni Gina Acosta. Pero ang talinhaga o ang pangutana karon, si Kirni La Chica raman gyap, si Kirni La Chica man ang makahatag og tin-aw nining tanan. Pero nganong ang prosecution dili og alanganin nga ipatawag si Kirni La Chica nga mo testify sa Senate Impeachment Court? Unsa man day tuyo gyud ay nining impeachment? Labi na sa gitawag nga misuse of confidential funds nga gialigar sa prosecution batok sa Vice Presidente. Gusto ba ninyo nga ang kining allegation magpabilin lang nga allegation sa huna-una sa tao pero walay bugat nga sustansya nga muduso kang BP Sara to the point dili mo mangahas nga tawgon si Kirni La Chica isabi na sa Senate Impeachment Court para mo atubang og mo testify? Kay kunang kamaturan lang yun, you are using Jervy Luistro, Chua, Barbers, Adjong, Bini Abanti, prosecuting team. Kanunay ninyo gi-address nga kining impeachment para sa taong bayan, for accountability, for transparency. Nganong dili man tawgon ang gituohan o ang posible nga mahimong susi nga mapadayag ang kamatuoran kung duna ba'y paglustay sa kwarta o wala nga mausikir ni La Chica kung gusto pa lang ninyo nga mugawas ang kamatuoran? Diri na mga igsoon, mga igala ako. In 19 days, mga igsoon, mga igala. Hello. Kung atong i-apply ang 25 million a day nga gastos gobyerno, sulod sa 19 kaadlaw na sa impeachment trial ni BP Sara, 475 million na ang gasto, tanawan ninyo ang logic ba? Mas dako na ang gasto, gigasto intentionally sa gobyerno para lang pangitaon kuno ang confidential funds nga 125 nga until now mas bugat pa ang mga testimonya nga gigamit sa insakto ang maong kwarta og way nalustay og ang tanging prosecution lang yun ang ga-exaggerate nga dunay mga pagduda nga dunay gilustay pero until now kung ebidensya ang iskutan wa pay bugat nga ebidensya nga napresentar ang prosecution. Mga igsoon, mga igala, wala ko, dili ko galaban sa depensa. Bisag ko gapangatakis prosecution. Dinihi ko nga mugawas ang kamatuoran. Gusto ko, as citizen ining nasod sa Pilipinas, para sa katawhan nga naminaw, for the sake sa katawhan, ipagawas na to ang kamatuoran o niining isgutanan nga confidential funds, patao klaro nga dunay isa ka tawo diha. Ha? Duwaray paingnan kun musulti siya tinuod kun ang tinuod na lustay ang kwarta yabu si BP Sara. Pero kung ang tinuod ang mga aligasyon nga lus ang aligasyon nga lustay taman rang sa aligasyon unya pagsultis ka matuoran ni Kirnil at Chika ang matuod kining tanan nga kwarta na gamit sa insakto mubalik ang dangal ni BP Sara og mas musalig ang katawhan kang BP Sara nga di ay ang tanan o salang kapag pamulitika. Mao gini karon ha, nganong dili man ipatawag sa prosecution si Kirnil at Chika nga mo testify nga siya naman kanunay ang ending, ang end game ba? Ang kanunay gina ang mga pangutana ni Rafi Tulpo, ni Senator Tulpo, kang Acosta o kang Ortonio nga gusto niyang matubag, nga tanging sila Chika lang ang makatubag, nganong dili man ipatawag si Kirnil at Chika. On the other side, si Kirnil at Chika, nagpagawas og statement nga I am here always ready to appear the impeachment court whenever the impeachment court will issue a subpoena for me to appear. Na ako andam nga mutubag mo atubang si impeachment court. Si Kirnil at Chika na ang nisulti. Pero nga naman, nga dili man ipagawas or dili hangyoon sa kining ni ang prosecution. Karon, dunay mga rason is ang prosecution. Isip prosecution or prosecutor strategically wise, matod pa nila, dili maayo nga ipatawag si La Chica tungod kay wa sila kabalo kung unsay ipangsulti ni La Chica. Basin kuno ang ipangsulti ni Kirnil La Chica, makabulaga kuno sa ilaha, ug unsa pa ipangmensyon ni Kirnil La Chica nga makurat sila. Ngano? Ingon ninyo, matod pa ninyo ang impeachment para sa taong bayan. Nganong karon ang concern, kamo naman lagi. Nganong ang concern naman nga kamo na may mabulaga, mabalaka mo kung mabulaga mo sa tubag ni Kirnil at Chika. Nga matod pa ni Jerby Luistro ang impeachment para sa taong bayan. So whatever will be, nga isulti ni Kirnil at Chika, it is for the truth. And then kini siya angay may balaan sa taong bayan. Nganong man nga angay ninyong putiktaan yung kaglingon. Kaya nganong mahadlo... Nga naman nga mas concern na mo sa dignity sa prosecution, kaya nga no, mahadlok mo, nga mas masairan sa katawhan, nga ang tinuod di ay wala gigasto or wala gikalas-kalasan ang kwarta.
1: wala gibulsa ang kwarta. O kana nga butang ang inyong gikadlukan nga basing masulti nila chika ang kamatuoran asa gigamit, unya ang ending maatahi-tahi siya nga ang pagkagamit insakto, unya kadugay na dito pa sa kaningni ang quadcom, inyo nang giukman ang vice presidente hinungdan nga di gato wa na atubang si Vice President Sara dito, kay inyong giinsulto, inyong gibinaboy, inyong giukman, unya dito wudili allowed nga muribat ang testigo, kay kung muribat ka ug di ka mutubag sa usa ka klasis tubag nga gusto ninyong ma-meet up, inyong i-contempt, unya mauna inyong gikadlukan kay basin karon magawas ang kamatuoran o ang kamatuoran mupatimaw nga ang tanan usa lamang kapag pamulitika. I'm not protecting the defense team, ha? Kay para nako, hagito nako pud ang depensa. I will challenge the defense. If the prosecuting team, if the prosecution, ha, dili mangahas nga ipatawag si Kernel Latchika, nga unta naman sila'y time to cross-examine the hostile witness Kernel Latchika, kung si Kernel Latchika ni sulti ba o tinuod o dili, naman sila'y time. Pero until now, nga nung gakahadlok sila, I challenge the defense nga kuhaan ninyo as testigo si Kernel Latchika once and for all para mabal-an ang tanan. Para magawas na ang tanan. Kapoy kayo, mga igsoon, mga igala, maghulata, tas wala. Congressman Adjong, with all due respect, silingan man ta, o province of Bukidnon and province of Lanao del Norte, matod pa ni mo, Congressman Adjong, nga nakainsulto, I'm not protecting and defending Senator Robin Padilla. Nga matod pa ni mo, Congressman Adjong, if you happen nga makapaminaw ka, ingon ka nga nainsulto ang mga bayani nga gigamit ni Senator Robin Padilla as comparison sa iyahang gigamit nga mga aliases. Senator Adjong, balik ta sa quadcom nga din ka nalambigit kaniadto. Susiya pagbalik tanawa ang imong mga behavior og demeanor didto sa impeachment. Ang inyohang gitawag, ang inyohang gusto mo appear Senator Adjong ang Vice President. O gani na ang Vice Presidente dito one time ni appear. Unsa ning gibuhat sa Vice Presidente Senator Congressman Adjong? Dili ba to insulto pag binastos ang inyong gibuhat dito? Nga even gani si Abanti mga igsoon mga igala? I don't care if she is the Vice President. Tanawa gani pagbalik ang inyong kuan dito. Mga hipokrito mamo klase nga mga tao. I'm not defending BP Sara, pero sa point lang nga gusto nako establish ba nga moingon ka karon nga nakainsulto ngadto sa mga bayani ang gibuhat ni Senator Robin. O sige nakainsulto na. Sige din na nato kuan, granting nga nakainsulto. Pero balik sad ko sa imong side. Ayaw pagpakalimpyo, Congressman Adjong. Ayaw pagpakalimpyo sa imuhang gipangbuhat sa kagahapon when you were a member of Quadcom. Kung unsa ang inyong mga behavior o demeanor dito sa Quadcom. Standby alang sa atong Jotang Panginoon.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ang pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalaga mga alalang, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Nanay-test si taga-saan nga po kayo?
7: Taga-Santa Rita, Samar.
6: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
7: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
7: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik tayo mga Ikson, mga Igala, time check! 35 minutos na milapas alas 8 sa Kabuntagon. Sa atong paraguban sa programang Barog sa Kamatuoran, o kini nga programa, hatod ka nato sa ato ang pinalanggang kongresista sa 3rd Distrito sa Provincias Bukidnon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Udri Zuberi. Mga Ikson, akong klarohon ha. Although inani ako ang de menor magistorya, but I want to clarify nga I'm not defending any senators. Of course, muhatag lang ko komentaryo based po sa akong personal observation. O sahay, negative ang ako ang komentaryo. Depende po sa kaning ni ang behavior nga para nako dili maayo nga gibuhat sa usa ka senator inside the Senate Court. I'm not protecting, defending Senator Padilla. Of course, Senator Padilla, bias po na siya in favor to BP Sara. That is very clear. Ang difference lang, Moni, si Senator Ruben Padilla, what a kabantay nga kanabang sama sa gibuhat nining Tulpo Brothers nga panganlan ang mga testigo og stupid og tanga-tangahan. In all fairness, wa po na nabuhi ni Senator Ruben Padilla nga unta ato ang mas makadudahan unta nga kana si Senator Ruben Padilla ang makasulti og inani base sa iyahang demeanor og sa iyahang behavior nga atong gakakita sa iyaha. Pero wala na to madungog sa iya. In all fairness, wa na to madungog. Wa na ko na madungog. Di ba? Now, mga Ikson, mga Igala, si Senator Ruben Padilla, iyamang girispito si Congressman Adyong iyadang Ikson. Well, iyamang po to. But my comment to Congressman Adyong, if it is happened that you can just lessen or makadungog baka sa daklit lamang nina akong programa, ang ako ang kanuna ibalik ang Congressman Adyong, with all due respect, nining mo mga komentaryo nga nabastos ang mga bayani sa comparison ni Senator Ruben Padilla, why not looking back the past sa dihang kamo ang naghawid squad kum? Nga every time nga dunay testigo nga inyong ipatawag, unya dili haom or dili uyon sa gidesire ninyong utubag, inyong i-intimidate, inyong i-contempt. Dili ba na pag binastos, Congressman Adyong? Pangunta na lang. Kana ba, dili na pag binastos? Karon kay naa sa korte nga which is tataw o klaro nga equal footage. Kaysa Quadcom, Congressman Adyong, wala equal footage dito. Liamado mo, Perminti. Kamu nga member Quadcom, liamado mo. Dili pwede nga makaribat ang resource person dito. To the point, si Abante, mga Igsoon, mga Igala, nga gitawag nga alagad sa labang makagagahom, bastos po sa tanang bastos. O karon mga Igsoon, mga Igala, I am hoping and praying, klarog tataw ni, nga unta, maapiktahan si Abante niining pag-abandon sa Korte Suprema sa second place rule. Kita tao og klaro ni atong nilabayng piniliay nga si Bini Abante, mga Igsoon, mga Higala, wala ni ba daog sa buto kung isgutan ta ang majority votes. Kaya ang majority votes, tua na kapaingon siyang kaatbang, tua kang oy. Pero si oy gidisqualified sa COMELEC sa issue citizenship. Nga din makapangutana ta nga pila naman unta kay gayon ni dagat pagka-konsyal sa Manila pero wa man na disqualified. Pero nganong pagka-congressman na nga nidaog na og napildi sa Abante na disqualified naman. So diyan dapita mga Igsoon, mga Igala, moabot gid ang taknang panahon or tukmang panahon in the future nga ang COMELEC manubag ni ana og muhatag og katinawan. Nganuman nga niadtong nang labayng panahon sa political career ni Oy, nga nahimo siyang konsyal sa taas nga panahon sa Manila, wa siya disqualified sa issue city, ha?
is your citizenship. Pero nganong karon pag congressman niya nga napil di na sa Abante nga appeal squad com, na disqualified siya unya nahitabo nga ang second place role, ang ikaduha nga majority votes nga nakakuha ni Lingkod og mao na si Abante nakapuli. Mga igsoon na higala, ang AC nagpagawas na og kaning second place role. May tungod ni sa Ali Pax Ali Mangudadato as governor sa Sultan Kudarat. Nga doon na siguro yung issue of disqualification. I do not know unsa nga disqualification, kaya ang disqualification offense sa COMELEC or sa kanang, yes, sa COMELEC is citizenship or election violation, like na nakita ka nga namalit og buto nang haras or uban pa, so duha ra na election offense violation o kanang ni ang issue citizenship. So I do not know unsay issue ni Pax Ali Mangudadato nga nganong na disqualified siya as governor. So ang governor, mga igsoon, mga igala, ang discretionary niya na is ang local code. Ang discretionary rule, unsa ba kanay tawag na, is ang local code. Kaya ang province down to municipality and barangay, that's local. Local government unit. So na-apply na dito. Now karon, we are not certain whether it is apply also to the case of Congressman Abante, tungod kay ang Congressman Mangod is a constitutional discretion, tungod kay national ni siya nga level. Although he is ang Congressman District Representative is elected by local, pero nag-serve sila national. Mauna nga naa sila sa legislative body sa ikaduha nga branch of government sa ato ang structure of government nga gi-adapt karon as presidential parliament. Now karon mga igsoon, mga igala, debatable pa ni karong panahuna kung unsa gyoy decisions korte. If it is apply ngadto sa Congress, sa district, so wala may vice congressman ang may tabo, mag seat gyud og special election ang COMELEC. Pwede siguro makadagan balik sa Abante. Pero dili na sure nga siya mudaog, labi na karong panahon nga daghan naglagot niya. Na karon mga igsoon, mga igala, para nako, deep in my heart, I wanted to be honest, nga I am hoping, maybe praying, nga this will apply sa kaso ni Abante. Kaya para nako, at least nga makulang-kulangan ang risgo sa denomination nga girepresent ni Abante, nga pirti ng damage, ang posible makadamage sa behavior nga gipakita o gipangbuhat ni Abante Diaz Kaulhuan. Dili na ko isulti unsa nga denomination na lambigit or sakop si Abante. Pero para na ko mga igsoon, mga igala, dili na ko gusto nga i-generalize nga ang kauban ni Abante's denomination miuyon sa iyahang performance or miuyon sa iyahang behavior nga gipakita karong panahon. Maluoy ko to protect those denomination nga kauban sa umbrella ni Abante, maluoy ko og makonsensya sad ko, and with all due respect kay igsuon ko man sad sila diha sa pagtuo o diha kang Kristo, rather dili na ko gusto nga i-mention ang ngalan diin kini si Abante na lambigit. Kamo na lang ang mag-research. Pero para na ko mga igsoon, mga igala, I am hoping, like what I said, I'm hoping and praying nga maapiktahan ang gitawag ta nga ang sitwasyon ni Abante ni ining gitawag karon nga pag-abandon sa Korte Suprema in bank ni ining second place role. Kay si Abante ikaduha ra mangyud. Kung buto ang isgutan dito sa iyang distrito, District 6, ikaduha ra mangyud. Onya siguro Congressman Abante,
ang imong distrito donay 2.6 billion sa flood control. Every time nga mutingog ka, mo komentaryo ka, why not i-appeal sa nimo ang report ni ining 2.6 billion nga budget sa imong distrito para sa flood control, para ma-aware ang imong mga ginsakpan sa imong distrito o para pod ang tibok Pilipinas kay kini kwarta mas gobyerno. Unsa ka, Congressman Abante? Panawagan na po na sa imo. Nga i-appeal po nimo ba? Ha? I-appeal po nimo mga igsuon, mga igala. Nga naman, kay although dilita taga Manila mga igsuon, mga igala, pero kana siya kwartas gobyerno. Unya po nga maging relevant po ba si Mr. Abante, mga igsuon, mga igala, sa iyang mga pagpangomentaryo? Nga karon pang mga igsuon, mga igala, makapanimbawat balhibo kay diligya po, di na bagya po niya likayan nga kana bang gamito niya ang iya bitang pious justification, ang iyang mga sakramento nga mga pagpamatuod dipinsa sa iyang kaugalingon. Mugamit pagod gyapon siya o sa ngalan sa labaw makagagahom. Pero ang subo ba? Matod pa niya, nagagalit na ang Diyos. BP Sara, baha na dito. Saan ka nagpunta? Relevant ba na? Mr. Abante, iyang gi-insinuate nga ang labaw makagagahom na suko na kay nagbaha na sa Manila tungod kay si BP Sara kuno ni adto sa laing nasod. Insakto mo na. Dili ba ka nga evaluate na lang ang kaugalingon, honest evaluation, nga ang Ginoo posible na lagot na suko tungod kay until now ang kamatuoran nga gusto sa Ginoo nga masayod sa katawhan sa isyong corruption sa flood control kay ang hinungdan nganong nagbaha tungod kay waitaro nga flood control establishment infrastructure. Pero lahi ang ipangsulti sa presidente o sa mga congressman nga matod pa dunay infrastructure, tugtungod niya na siguro nagbakak mo o ang Ginoo lay nasayod nga kamo na makak, kamo na mutbot, or kaha ang inyong mga gipanghinambog nga flood control, ghost DI or substandard, giallow sa Ginoo nga magba para ma-reveal, mapadayag ang tanan o ang kamatuoran. Diya na unta mag-evaluate ba nga nasuko ang Dios, gumikan na nis kadautan. And that's why everyone must confess our sin. Matag usa, una na kaabante. Ha? I always can confess my sin every night. Because I believe that by words, by action, or by thinking, I may be committed sins against God. Una nga, confess ko matag gabi eh. Siguro po, Mr. Abante, isulti ni mo, asa ang 2.6 billion budget flood control sa imong distrito, unya ipagawas po ni mo imong salin, delikade sa sik, sa ngalan na lamang sa institution or sa denomination nga imuhang kanunay gina-implicate o imong ngalan, morgan ang gina-affiliate ang imong ngalan. Kay karon mga igsoon, mga igala, formal na, kahapong adlaw ba to? Formal na nga giabandon sa Korte Suprema ang second place rule. Now, kung ma-apply ni sa sitwasyon ni Congressman Abante, I would be very happy. Nga naman, kay base niya, this is a chance for him nga to evaluate himself. And it will lead him to humility. Di sana ko ingnon nga hambugiro siya. Lailahi magutag definition sa mga taong hambog or dili. Kaya doon ay definition nga ingnon nato ang taong hambog. Tungod kay di nato kaya ang iyang gabuhaton o di nato makaya magsilos ta ingnon na nito hambog. Niya po'y muingon tag hambog tungod kay dawis siya mo istorya, dawis siya mo liok-liok, mura siya astig, pero para nako it's not kanang accurate indication nga ang tao hambog. Siguro ang Ginoo gyapon gyud labaw sa tanan ang maka-define kung kinsa ang tinuod nga hambog. Pero para nako ang mga hambog katong mga proud sa ilang gipangbuhat ba
always proud sa ilang ipangbuhat, sa ilang kaugalingon, but their actions often revealed different from what they claim. Kana bang ang ilang mga gipangbuhat, lahi man, di man makita kung unsay ilang gipangclaim. Mauna ba mga igsoon, mga igala? Para nako, those are habog. Katubang mga mapagarbuhon sa ilang kasing-kasing. Always gaklaim sa glory nga dili ila. Kay si Satanas, mga igsoon, mga igala, kinanaman niyang life. Always claiming the credit nga dili sa iya. I can still remember. Sama sa ako ha? Di lang sa pag-alsa sa kanang bangko sa mayor's pangantukan. I knew him. Nga he was the one ni Atus Duli. Tungod kay ang pangantukan, mga igsoon, mga igala, pagbalik ni Mayor Lito as mayor, adunay loan nga dako kaayo ang gisundan niya nga administrasyon. Ang katong kaning administrasyon nga ang mayor na priso na karon ba? Dunay dako kay nga loan. Pero of course, to be fair, di sad kumusulti nga ang katong loan gigamit og dili maayo. Ingon lang ko nga gigamit para gyapon sa unsa siguro iyang gituohan nga makaayo sa katawhan. Pero nay loan. In short, pag take over sa ni Mayor Lito, pangantukan, way kwarta. Pero sige lang, kay matagtuig ga-generate mag-income ang LGU, by next year na nay kwarta magamit, pero ang gihimo ni Mayor, tungod kay way kwarta ang panudlanan, lisod po kayo o maghulat lang siya sa income, misaka siya sa kaulhan. Miadto siya sa nagkalainlaing departamento, DSWD, Duli. Naimamat niya ang provincial director sa Duli nga si Sir Raul Valmores. Og tuod man ang Duli, usa ka buhatan sa national mga igsoon mga igala, nga kining ni ang natahasan sa kanang gitawag livelihood program. Og bulahan sab kita nga kita na isa sa naka-facilitate nini diyan dapita. Nasaksihan ta ang kamaturan. Ang DPWH, kung doon ay isyo nga ghost project, og maunay kalbaryo sa ilahang departamento nga kanunay nilang ginamonitor o ginabantayan pera sa sekretary nga ligdong. Pero kung sekretary nga mabayaran, ah, okay ra nga na ay ghost project, kaya naman siya share. Ang Duli di ay, doon na po'y gitawag nga ghost association. Ang ghost association, since ang Duli gahatag man o grant amounting 250,000 pesos, ang ghost association, kana bang doon ay mga pipila ka membro like mag-elect sila og seat of officers or mag-construct president, vice president, secretary, treasurer, PIO, unsa pa. O niya, mulista lang din sila og at least 25 members nga ilang mga kaila apan wa kabalo nga ilang gilista. Pag-abot sa grant nga amounting 250 million or 240, 230 something, of course, na may monitoring or ocular inspection ang COA, pero dili matagdan kung kanusa. Pag ocular inspection sa COA, mga igsoon, mga igala, wa may item diha, wa naman po'y income, na find out sa COA, mga igsoon, mga igala, nga naitabong ghost association. Og tungod niya na, ang Duli nga mao'y natahasan sa maong livelihood, ang ahensya, gi-blacklist ang maong asosisyon. Sa pangantukan, si Provincial Director sa Duli, Raul Valmores, kailas mayor, Mayor Lito Garces, giangyo niya nga, unta ang pangantukan, maka-avail ni anang maong grant sa Duli. Mihatag og requirements ang Duli og mihatag og kanang hagit sa mayor. Mayor, kung imong mapamatud-an nga dili parya sa uban nga LGU,
nga dunay ghost association ang pangantukan, makuha nimo ang akong pagsalig. Tuod man, gi-invite ang provincial director sa Duli dito sa covered court, gipresentaran og 11 ka association na atanang mga members, gipang-release og until now gi-monitor na sa Duli. Mga igsoon, mga igala, i-apply na to ning proud ha, kay mao man ito gigamit kaning proud hambog ba. Adunay usa ka public official sa LGU sa maong lungsod nagaklaim nga siya daw kunoy una niya nang maong programang livelihood karon nga ga-exist. Ang tinuod, dunay kaniadto nga livelihood apan napalong to kay walay sustainability. Pero kining karon nga 225 associations sa pangantukan, kining tanan ilalom sa effort sa amahan sa lungsod sa pangantukan. O kana lang ba? Hang kaning i-apply ko lang ning hambog ba? Unya, karon ang amahan sa lungsod sa pangantukan, Mayor Lito Garces, wa ka kadungog nga yan ang giangkon, pero ang gaangkon lahi. Lahi ang gaangkon sa ground, usa ka konsehal, ni kun lang nganlan, siya ang ga-claim nga siya daw kuno hinungdan. O ako yung pabot, ay magtuwa na, kaya di na mo itinuon. To be fair, sa naningkamot o insakto, ang amahan sa lungsod sa pangantukan, Mayor Garces o Vice Mayor Juan Hernandez. Kanara. So mga igsoon, mga igala, gamay na lang ang atong oras. So para nako o para sa ato, dawaton ba nato mga igsoon, mga igala, nga niining ika-19 kaadlaw sa impeachment trial ni BP Sara, may gasto na og 475 million ang

Naragin na sa ato. And that is why, mga igsoon, mga igala, ang akong mga sukintig paminaw, kung naminaw mo, pag-comment po mo. Sama kang Sir Oliver Ferraris nga ga-comment. Comment mo kung uyon ba mo or dili. Ipagawas ninyo. I challenge you, ipagawas na to ang atong mga hinanakit social media. Kay basin di ay naay ga-monitor sa ato unya pagbasa oy daddy, mandi ay sila uyon. So at least man lang, inaani nga pagi, mga igsoon, mga igala, mapaabot na to sa kauluhan ang atong mga sentimento. Ang atong mga sentimental value. Ang atong mga mulo. Nga dili di ay tanan, katauhan sa tibuok Pilipinas, labi na ang naas mga lagyo nga uyon sa ilang ipahigayon karon nga impeachment trial nga to kang Vice President Sara Duterte nga mugasto ang gobyerno ginani kadako og pagpangita lamang sa usa ka gamay nga ang tuyo sa pagpangita pagyon klaro na gyud og klaro gyud kayo nga usa lamang kapag pamulitika. Mga igsoon, mga igala, 59 minutos usa lamang ka minuto ang nabilin sa akong programa. Dili ko na ni tapuson, ako na lamang, dili ko na ni i-consume kay gamay naman lang. Ako na lamang kining gamiton sa pagpasalamat sa tanan akong mga suking tigpaminaw. Og sa akong mga followers sa FB, like and share lang, ganahan na taana. At least nga makaabot pod sa atong mga kauban og makapaminaw sila. Akong pag ako lamang mga pagpasalamat kanatong tanan nga nagapaminaw. O gikan sa kinitibuk ang puwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Jipoy Batinsila. Ang inyong ubos nga alagad sa kainan, paglaom bensyon sa programang Barog sa Kamatoran, magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran, may bililong bandi nga mulungtad hangtod sa kantoran. Dagan salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos magapanalangin o magauban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

0: 9:14 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nagatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Welcome po sa first hour ng programa nating The 90s Heart. Siyempre, tuloy-tuloy na to ha, hanggang alas 12 po. And this time, we'll be hearing all your favorite music from the 90s. Kaya yung ating mga batang 90s, gumising na kayo ha. Sabayan nyo yung mga music natin habang naglalaba, habang ano ba yung mga kinukumpunin nyo dyan ha. Kahit walang sira, sinisira na. Anyway, good morning to all of you once again, especially sa Ming family, Gigi Ming, and kay Sir Jules Jumpo sa My Simplicity Vulcanizing Shop. At saka good morning once again din sa ating mga pretty donkey natin, mga beautiful donkey natin ha, si Doc Susie and also kay Doc Cathy. Hi na din kay Marifel. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Para sa inyong mga pabate, yung mga request, 0917-1579-927-915. Rick Astley coming right up. After this short break, tumutok always dito sa Heart FM sa programang The 90s Heart. How it is? 93.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32 minutes after 9 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama niyo pa rin ha, Harvey Stone, Sabadong Sabado. At saka, oy, good morning sa iyo ha. Kumusta po yung gising mo? Mga kakagising lang ngayon ha. Anyway, our time checks brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts dyan po sa may kamamanan ha. Ating BBQ family, happy, happy birthday once again kay Kyler. 1 year old ba? Diba? Parang first year pa ni Kyler. Happy, happy birthday to you. And also, happy, happy birthday din kay Lucas. Kiss-kiss na to si Lucas, be. Love-love din natin yan, ha? Happy, happy listening po din sa ating mga sweethearts dyan sa may Chavez compound. Mommy Marilyn, good morning to you. At saka JL Flower Shop, Brother Junros, good morning. At saka may nag-message dito, ha? Yung Ponte Mayor bus, sabi niya, naglagubo ang Heart FM sa Mumbalay. Alam ko na yan. Diba? Paklusging music aron di madunggan. Diba? Anyway, oras natin 33 minutes after 9. More music pa rin sa aking pagbabalik. Of course, music from the 90s. Ito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oras, 93.7 Hot FM Buginon, 9:46 ang oras natin, sweethearts. Batiin natin ng happy-happy listening ang kanyang mga anak daw ha, si Jess Gadiel and also kay Josiah Graciel. And of course, pinakagwapang inahan ha, si April Rose. Happy-happy listening and shoutout na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may City Agriculture Office. And it's coming from Jassy. Good morning to you, Jassy. Good morning din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Wao, Lano del Sur, sa may Pagalungan ha. Oh, happy-happy listening kay Melorn at pabati daw ng happy-happy listening ang Ontanillas family at saka yung Malasarte family sa may San Agustin subdivision. That's coming from Melorn of Pagalungan, Wao, Lano del Sur. Happy-happy listening po sa inyo ha. At saka ha, batiin din natin ng happy-happy Sabado at happy listening yung ang Arellano family, Balasambas family coming from Manzano, Samuel Maramag Cristal. Always po naka-Heart FM, nakikinig sa kanyang Motorella. Uy, happy-happy listening po sa inyo ha, Sir Samuel ha. 9:48 ang oras natin. Okay, magbabalik pa with more music coming from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: 27 pesos SRP lang. Bili na.
7: Heart 92.7.
9: Can you feel my heart?
10: This is
7: 92.7. This is Heart 92.7.
11: This is Heart

0: 10:14 ang oras natin, sweethearts. Kayo nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. And ilang oras na lang ba? Diba? Meron pa tayong dalawang oras na pagsasama, ha? At saka huwag kalimutan ngayong alas 12, it's gonna be with George. Lola Amy, andito na po si George. Kami lang dalawa dito. That doesn't mean na mawawala na yung listening satisfaction nyo, diba? Patuloy pa rin tayong magbibigay ng mga magagandang music sa inyo, diba? At maraming salamat lang kasi sinamahan nyo kami, ha? Especially sa ating mga sweethearts ngayon na andyan po sa clinic. Oh, happy, happy listening, Marifel. And of course, duha kabuutan na mga dentist nila diya. Doc Susie and also kay Doc Cathy. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Oy, kay Tantan, pick your choice. Shoutout niya. Namiss ko na yung showmay nyo dyan, ha? Oh, gahapon nunta, mamista mi din, ha? Kay Gigi Ming and also kay Sir Jules ng Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Barra Makabalan, shoutout sa inyo. Bahar Family sa may Makabalan, happy happy listening din sa inyo, ha? At saka kay Mami Gemma Popos, good morning sa imo, Mami. Sabi niya naglilinis daw siya ng bahay ngayon. Nako, kita-kita namin dito, kumikembot si Mami Gemma, ha? And of course, yung mga kapitbahay ni Mami Gemma dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Enjoy na enjoy sa mga music ng 90s. Pailalang yun sa edad. 10:16 ng oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 10:33 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Buginon. I'll be playing you back music from Right Said Fred, I'm Too Sexy. Of course, dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: 92.7. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 10:44 ang oras natin. Time check brought to us by Pay Online, Sakto Payment, Secure Checkouts with GCash, Pay Online. And of course, we're about to enter na ang ating last hour. Alas 11 hanggang alas 12. Don't forget, ngayong alas 12 susunod na po kaagad si George para sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. At syempre, yung mga in love na in love at saka yung malapit na ma-in love, lalong ma-in love sa kanyang programa. Kaya samahan niyo siya mamayang alas 12 hanggang alas 3 po ng hapon. Happy, happy listening once again sa mga nanay natin ha, sa bahay ngayon ha. O pakicheck yung na-marinate mong isda at saka yung karne kahapon. Baka pwede nang ihawin ngayong araw yan ha. Wow, ang sarap naman diba? Tapos punta ka agad sa beach. Hindi kaya punta lang dun sa may hasaan. Ang daming mga malalamig na swimming pools dun. Para at least enjoy na enjoy yung Sabado natin. Pero yung mga nasa bahay lang, nag-e-enjoy din sa kanilang labada. Nag-e-enjoy sa mga hugasin. Yung mga plato ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Uncle Fern, good morning sa imo. Shoutout dyan sa kanilang mga workmates sa NMMC. And of course, yung mga kapitbahay niya dyan sa may Villa Mar Subdivision. Naka-Heart FM na ba ang lahat dyan? Maraming maraming salamat ha. Uncle Fern, I'll see you soon. At saka happy happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Megan's Eatery. Happy happy listening po sa inyo. At saka belated happy fiesta dia sa inyo ha. Kasi napay sobra dia. 10:46, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, sigaw DDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
1: The best variety of music all day. Heart 92.

0: Heart 92.7.
1: 93.7. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Buhay.
3: Good news!
2: Kay gusto na mo na mas daghan pa
3: dunay tsansa
2: na mahimong milyonaryo.
3: Extended
2: ang ato
3: EXL Makabuhay Plus
2: Milyonaryo.
3: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
3: Simple lang ang pag-apil.
2: Pagkuha lang og selfie
3: o picture
2: sa EXL Makabuhay
3: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
3: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
3: Pangalan,
2: address
3: o ihulog
2: sa mga selected drop boxes
3: sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
3: mo qualify
2: sa atong Grand Draw
3: karong March 28,
2: 2024.
3: May buhay sa Makabuhay!
1: Makabuhay!
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, welcome sa atong programa. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Daghang tagmakatunan ng mga pagtulunan, mga kahibaw, mga information. And syempre, ang lesson sa kinabuhi. Nga ito makuha sa istorya sa kinabuhi sa itong sender, nga itong i-feature karon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Maraming salamat, halos naman ang bonggang-bongga. Eto naman, kailangan mong marinig ang mga bagay-bagay.
2: Pagising sa umaga,
1: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
1: ayaw kabalaka.
3: Kung wapay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
1: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
5: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay.
1: Maraming salamat, Makabuhay Day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan. Kahimsog o gabaskog sa panglawas paghihapon na nga itong iampo kanunay sa labaw nga makagagawom. Oh! Ako si Lady Batud. Magkuyog kita sud sa usa ka oras, usa ka tak na alam ka na hamubo nga panagtigom. Kamakabuhay, pero sulit naman ang bonggang-bongga. Oh! Diba? Siyempre, magkuyog tanya ng mga takna, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon, ug maapon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghatag mga hisgutan, katulad ng sinabi ko kanina, and siyempre, ang ato ang pagpabuhagay sa kaagi sa tong sender, nga atong hatagag kinabuhi atong gibuhatan, siyempre, ug drama, para feel na feel ang moment together, habang tayo ay magkakasama ganer. And of course, ang mga hisgutanan under the sun, kabahin sa panglawas, o ang ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya nasag ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Today mo ay kanapulo ng yugto kong chapter 10 sa tanan. Paminaw na nato kay ready ka namang yun? Pwes ni Ana. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

Lady Bato, nang malaman ko po ang tunay na dahilan kung bakit nagpalipas ng gabi sa bahay si Denver, hindi ko po maikwento kahit nasa aking lolo at kaibigan. Sinarili ko muna noon. Nagpalipas muna ako ng ilang araw. Magkagayon pa man, Lady Bato, nag-alala rin ako para kay Denver. At higit sa lahat, naaawa ako sa kanya. Ganoon po ang naramdaman ko dahil patuloy ko pa rin kasi siyang iniibig at minamahal kahit hindi na kami po pwede na dalawa.

0: Nahibong gid ko ni Denver nga nung din hinatog sa bahay niya itong gabi una.
1: Ako sa Bitolo?
2: Pasagdi na lang ninyo. Ang importante na katabang taniya din kikinhanglan niya ang atong juteng tabang.
0: Wa ba siya misulti ni mo, Apong Kandi? Kung may problema ba siya?
2: Wasap ko mangutanan niya, lulutas siyo.
1: Pero klarong may gihambing nga suliran si Denver. Oy, maikog lang tingali hinoon kung... ako ba mismo, maikog kung magsukit-sukit niya.
2: Ipaabot ko lang nga siya mismo ang musigilon sa kunun sa iyang gihambing nga suliran.
0: Sa iyang hinikling pagbate.
1: Dili ka! Ikaw ang iyang problema, Kandi.
2: Ha?
0: Naon siya ka diha, ambit?
1: Oh, di yun ingong direkta nga ikay problema, Kandi. Pero, kabahin ba?
2: Unsibot mong ipasabot?
1: Nang problema siya kay nagmahay o nagbasol baron nga nagpakasal sa laing babae bisan ikay iyang padayon nga gimahal o gihigugma.
0: Oy!
2: Unsa?
1: Tinood ba nga din si Denver? Nga may anhis siya din sa inyo?
2: Abi,
1: ayaw pang himakak, ha?
2: Huwag kumi deny. Huwag pasag kumi angkon. Mauna-unahon ka lang kaayo. Judgmental.
1: Unsa?
2: Oh, tinood. Din si Denver. Din sa mong panimahis siya midangot. May problema siya sa kong pagtuo. Pero kaming tanan din hiwa magsukit-sukit niya, Abi. O kay gikinahanglan niya ang juteng pabor nga anhi matuog. Wa na mo ka na i-down niya.
1: Bisan ka nos awa ka gidelikadesa, Kandi. Ha? Ang lalaking minyo na bidangop din eh. With open arms lang gihapon mong gidawat. Kay unsa? Kay in love ka gihapon niya? Kay naglaom ka gihapon nga magkauli mong duha? Naglaom kang mailog ni mo siya gikan sa iyang asawa nga layo ra kayo ang kataas na level? Kon itandi sa imong level?
2: Bilib ko sa imong naratibo. Sa inyong naratibong amahan ug anak, Abi. Ako na ang labing gamay nga babae ug ubos nga tao sa inyong pananaw. Pero pirmi ko ninyong usikan sa inyong panahon din sa amo. Dili ka. Okupado ko na ang inyong huna-huna. Ug dili na gid ay ako ang miserable sama sa inyong gustong ipasiatab. Kundi kamo na gid mismo. Ha? Kahilas ko di mo manolke. Ha? Ow! Banyaga ka! Patuyang sa imong gibati, Abi. Okay, susunod. Tingalig-dili na lang kayla paro ang mayaguman ninyong duwasin mo amahan gikan ako sa padayo ninyong pagpanginsulto na ako! Kandi! Hunungin ako ninyo! Mga

tila napuno na ako sa pangmamaliit ng pamilya ni Denver sa akin. Ayaw nila akong bigyan ng katahimikan. Hindi naman na ako ang pinili ni Denver sa huli, pero kung bakit nasasanay silang alipustahin ako at yurakan kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila noon. Nagpapakatao ako sa kanila, pero kung ituring nila ako'y isang hayop.

0: Dili ko malipayon, Candy. Dili.
1: Denver.
0: Kung ikabali ko palang ang panahon, dili unta ko mupugo sa pagpakasal ka. Kang Miriam.
1: Ha?
0: Dili ko siya mahal. Ug dili ko siya mahimong mahalon bisan kanusa.
1: Pero, nganong gibiyaan ko nimo og nagpakasal kaniya, kung dili mo pa siya mahal?
2: Na, mo ni pang pangutan na ron nga maglisod kag tubag, no? Nganong na magingin ana makapasakit kag tao niya pagka mo balik ta niya kita pod nga gipasakitan kung balikan ta malukmay ra sa Diyos ko. Anyway, kamo ka buhay una ikadahog na pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy at ang nabati. Inigbalik nato human sa pipila ka mga painom na abdik atong balikan og sumpayan kada pa ikatulog katapos ang tipakang parte sa chapter 10 sa yang story. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Rosalie Alfaro, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 cups. Sol, tubong o himsog na nga akong nalawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
6: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang.
5: Sama na sa gibuhat kamakabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, diba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipihang dietary supplement kana kay naman siya gipamati sa lawas. Kanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero misalig siya sa atong kapsula o gihimo niyang iyahang partner everyday o yung food supplement o inanay sabgami, okay na ang yung paminsar sa yung lawas, diba? Kana tungod makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo, o kinalamutuo ka kana tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti nga dagan kay ingredients gigiusa lamang ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo alang sa tong lawas mo, ang neem. Na yung mga benepisyo na nga makaayo kaayo sa tong lawas ug dili lang kana makaayo pagyud sa tong skin, o di ba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Doon ay mga minor skin issues. Na yung mga diferensya ba, mga flaws? Kaya na yung mga gipamati sa skin ko, sabi akong skin, oy, mura gagaspang, skin ako nagabutoy-butoy, skin ako kay uga, may naana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro, na ay siyam diha, nga na ay minor skin issues. Ganon. Kanon, kung imong hugasan or magbanlaw ka, maligo baron, mag half bath baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin and radiant. Karon, kung imuhang i-rub sa imuhang lawas ang paste sa neem before ka maligo, ka makabuhay, tapos pasagdan nimo nga muuga usa diha sometimes sa imuhang skin, unya una nimo banlawan sa tubig, syempre, aba, mu-act na as a good antibacterial cleanser sa imong skin ang neem. And alternatively, pwede nimo nga ihumul diha ang imuhang lawas, tiil baron or kamot baron, kauban ang pipila ka mga dahon sa neem sa tubig overnight. Oo. O niya pagkahuman mo na imugamiton sa pagkaligo ugma sa pagkabuntag. Ganon. So, nindot ka igmahatag nga kaayuhan ang neem nga tawag niya ng dahon sa atong skin. Diba? Makapaklear. O niya mawagtang ang pagkauga. Matanggal ang mga dead skin. Gawas ana, ang dahon sa neem ka makabuhay labaw sa tanan, makagenerate na og heat sa atong body. Kana nga generation sa heat, makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad, kamakabuhay, nga predominant na sa atong lawas, o duha diha, Arshita and Oshna. Mauna ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga Shita in English kay cold or bugnaw. Ug kana dili gyud eksakto kun mao gina ipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards Shita, ang mucus level sa imong body motaas usab. Ang sobrang mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiya nga mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon ka makabuhay, dako kay ikatabang sa tong panlawas para kita mamahimong healthy o batukan ang pipila or ang daghan ng mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula, kay ang neem usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuto marketa ni ana kung wa kitay balatian, okay ra gihapon once or twice a day buntag o gabi. Isip pa to ang food supplement. Kung naa natin mga balatian, mas daghan-daghano na to atong dosage. Anyang tatiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip itong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
5: Na makabuhay, wagi hassle kung inom kita sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili sama sa uban pang mga kaping imuhang naandan nga imnon nga mo reklamo kay ka everyday kada kumadi mag-inom. Kay manghawi lagi imong bukton, tungod sa imong acid kay acidic tingalika. Nya na pa jud kay acid reflux. Magpalpitate ng uban, makulbaan kay feeling nila murag uy murag kog ba stroke, minana ba? Pero dili gud ma stroke, pero magpalpitate gud kay bawo ka nga di gud bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa lawas, dili kayo na naka-healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay kay sugar mga 3-in-1 uban pa 4-5-in-1 ana. Nya wala pa jud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila or daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay, na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape everyday kay Coffee is Life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiyan ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan imong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati diha. Mag-switch ka na sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug sa ato nang giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients, so bonggang-bongga nga itong benepisyo nga makuha ana. Dili talugi sa itong pagpalit ana ng itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Naangi calcium and phosphorus ang malunggay leaves ka makabuhay. Maunay makaming tinar sa ato ang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya, anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract, pwede gihapon ang makahatag o kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones. Sama sa arthritis, niya makatabang po na sa pag kaning ayo o na mga diferensya o nag-crack man ron o na-damage ang imuhang bukog. Ang moringa pagyod, napakita nga nindot kaayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawag ana sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ug matod pa sa pagpanuki-duki or research ka makabuhay, ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batan-on o kanang linghod nga liso, safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang po na sa itong panglawas o safe gihapon, walay delikado. Kaya kung delikado pa, dili na ma-appeal. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang sama nako, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso, at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
9: Lady Batu.
2: Hugaran ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy Avtik. Karon na dayon, hinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle na pikot umano si Denver. Masyadong in love ang naging asawa niya sa kanya at ginawa ang lahat na mapilitan siyang pakasalan ito. At ang problema niya sa babaeng yun, lagi siyang inaaway. Walang araw na hindi ho sila nagtutunggali. Nang iinsulto din umano ang babaeng yun at minamaliit siya, kinukwenta ang mamanahin niya sa pamilya at ikinukumpara sa mamanahin ng babaeng yun sa kanyang mga magulang. Hindi ko po inaasahan na ganoon ang umabot na kaalaman sa akin, Lady Batod.
1: Ayaw huna-huna ang aparte ka na sa among kinabuhi. Rason na kanunay kaming mupakita ni mo, Kanti.
0: Naanag na mo sa pagtunob sa kong pagkatao.
1: Tungod kay sa imong kaubos, busa dili mo kami mabasol ng matamakan kagayod. Kana dili pa kwintaho ng imong kakundatan para kang Denver.
0: Unsa? So much with the drama. May ipabuhat mi nimo, Candy. May ipabuhat? Excuse me? Suguon ko nimo para sa inyong kabuang?
1: Shut up! Kinahang lang buhaton mo. Aron dili ka na matultulan pa ni Denver.
0: Oh, ang pagpalayo ni Ing Dapita o dili ka na magpahibaw pa kung asa ka kamo sa imong mga anak sa lain-laing lalaki. Palayo ka mo, Candy. Aron dili na makasayon-sayon sa pagpaduol ni mo sa Denver kay makaguba lamang ka mo. Sayang kami niyoon.
2: Unsa?
1: Palayo, Candy. Palayo kang Denver.
0: Gibiyaan ako niya. May palayo na siya. Nakigminyo na siya sa lain. Pero kamo ang labaw sa tanan, wa pa makamove on. Nganong dili naman lang ko ninyo hunungan? Nganong dili kamo ang mapalayo? Hatagi ko ninyo kalinaw. O ang gusto ko, katapusan ninyo kinipag-anhi. Kaysa sunod na mamalik pa mo, sundang na ang musugat ninyo.
1: Unsa? Hilas ka sa tanang hilas.
0: Palayo!

0: Nang hipos ka manggod sa imong mga gamit, Kandi. Huwag mga gamit sa mga bata. Nga no, kinikandi, apo.
1: Mupalayo lang una kami sa mga bata, Lulutasyo. Ambit.
0: Unsya? Unyaasa man mo? Huwag nga no man. Uy, nga no na. Uy, tubag ako.
1: Aron dili na kami sa mukon pa sa pamilya ni Denver. Huwag si Denver mismo. Dili na makapaduol pa na ako. Gusto na sab kong makapatulog kalinaw o makamove on. Kay gikapuhin ako.

patod na pagod na rin po ako sa bawat isang sakit na nararamdaman ko noon nang dahil sa patuloy kong pagmamahal at pag-ibig kay Denver. Napagod din po ako sa pangdidistorbo sa kanyang pamilya sa akin. Nais ko na lamang po ng bagong paligid noon. Pero bago pa man kami nakaalis ng mga anak ko ay dumating na si Denver. Lumuhod siya sa aking paanan, nakiusap na huwag akong lumayo dahil ang sabi niya, bumabalik na siya noon sa piling ko.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Huwag yung nabati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy. Wa pa mi ended to, napay sumpay. Pero unya mamalik ta ka itong hisgutan. Huwag lakbitan ang atong nabati ka kinatibukan ang chapter 10 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang Iatsel products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulit ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang.
0: Daga salamat Lunila Marquez, Lunila Marquez. Ayon, di ba nagkaguol ka ayon ng kananakay balatian, especially sa imong dughan, ikaw nga babae diha, kanang breast cancer murag uso ka ayo ba no? Maningon uso, pero kanang murag daga ng mga ihap sa mga kababayenan nga may experience ana, kanang naiuban niya mga batan pa 20s pa 30s pa, kasagaran na sa 40s na manginana no. Unya mo ingon ra badayon nga kanang yun yung magpakemo, murag na okay na, yung ingon na dahil cancer free na daw. Unya pakasunod yung mga panahon or katuigan mo balik. Murag huwag nahitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John. Naman siya breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo. Na okay na siya. Pero paglabay sa pipila ka tuig mibalik og mo'y nakapatay kang Olivia Newton-John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong batiyon nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Ngayon mo dahil pasagdan kay marag okay, madadara, digilingin na anak. Kinahanglan nga imo hagyong matagag focus imong kaugalingon. And syempre, kung naanakay gibati karon all the more, nga kinalang mo inom ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipin mo ang dietary supplement. Kung naakay maintenance ka tambal, ay lang pagbiyain. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients. Ug ang matag usa ka ingredients na mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Nay health benefits ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano kamakabuhay naanay 83% nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba? Nga girekomenda nga imuhang ikonsumo sa tibuok adlaw. Kanurag allowance ba of fiber? Nga vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya og kining kabag, kanang sige kabutdan sa iyang tiyan, kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation, nga dili ka regular magpupo. Unya dili ba'y amaayo nang dili ka regular magpupo. Kay good luck sa agid sa colon cancer. I mean, ano? So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang ato mga panunaw ka makabuhay, kinahala nga agad ay fiber. O usa sa source sa fiber, mao ang guyabano. Diba? Unya anti-carcinogenic pod, doon ay ingunan ang matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies kamakabuhay, ang guyabano mahimong beneficial food, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wa pa diha malikayan ang bisan usa nga matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo kunya mi pagawas ilang nadiskubrihan nga ang guyabano extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo dagan, dili mo lamay. Ang ikaduha sa nga pagtuon, na-diskubrihan po nila nga ang extract sa guyabano makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O diba na ko kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi sa makabuhay isip ato ang dietary supplement.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa makabuhay!
0: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay. Nga wala kay angay ng una-unaon, wala kay angay ng kabalakan, wala kay aling kahadlukan. Dili alarming. Kung ikaw mo switch ka na, gikan sa imong naandan nga kape na ginainom ni mo everyday, nga makapasugmat sa bisan unsang mga balatian nga naanin mo diha. Saka ang imong mo-reflux, imong acid. Mutokar imong asik kay acidic ang dako, magpalpitate ka lang. Kanang kasagaran nga kanang mo inom kag kape. May mga tao nga nagana kayong ihap ana nila nga magpalpitate mo inom og kape. Nya kag badlungon man kay mag kape mang gyud. Kay di makompleto ang adlaw di ka kape. Kay uban ya kalima sa kadlaw mo kape. Alaw ay coffee is life na gyud na. Bahalag bawal kuno basta kay mo kape gyud. Nga magantos man ka ana ka makabuhay nga though na satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape pero daghan makagmutokar sa mga kaugalingon. Uncomfortable makain na di ka kakonsentrate yung mga gimbuhaton. Mag-switch ka na, balhin na, o mag-inom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa kabuok ingredients. O ang matag-usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa tumpang lawas. Usa na riha ang psyllium husk o ang ginatawag na itong espagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib, sorry sa mga nangaon, naka-diarrhea. Kaysa research mga gagipahitabo, may pakita nga ang psyllium husk. Maka-relieve sa diarrhea.
7: Unya, ang pag-manage sa blood sugar, mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre, usa pa ka pagtuon ang ipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao nga naay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipainom. Unya, may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, mibaba pod ang ilahang timbang, niya ang blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So, dako kay matabang ang kinatawag na to og psyllium husk. Ug usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na manginom na taana every day. Why hassle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
8: Lady Batu.
7: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
8: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
7: Maraming salamat ang atong programa, ang atong tulumanon ka makabuhay, ang Tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong nga kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang mismo sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing o diferensya sa kasing-kasing, kanang kakapoy imong gibati sa imong panglawas, problema sa imong baga, respiratory tract infections, kanang dali nimo nga pagtiguang sa physical, doon na kay diferensya sa pagtulog, insomnia, paghikalimtano nimo, depression, UTI, constipation, simpleng bagay lamang kana. Muinom kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang pag-inom sa mga adult, imintinar lamang ang tong pag-inom. Usang ito sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng dilibugnaw, inadlaw nga tubig, diliinit, dilibugnaw ha. 30 minutos ka na sa dili pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nanakag ipamatisin mong lawas, mas daghano na itong pag-inom ka makabuhay. Duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Siyempre, ang tubig na paggagamiton as usual, inadlaw nga tubig. Sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after ka na mukaon, pero mag-ihap sa kag-usa ka oras, una ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus. Isip imuhang food supplement. Salig ka makabuhay, aron nga ikaw mamaayos imong balatian, o kung healthy imong lifestyle, baskog ka pa karon, protektahan ang imong lawas, gikan sa nagkadaiya nga mga balatian, o mga sakit. Sige na, muinom na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement.

Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle, kagani atong nabati, ang kinatibuk ang chapter 10 sa revelation sa atong sender, nga si Candy. Wapa mi end dito, kamakabuhay! Sumpayan pa na ito na sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Well, karoon atong lakbitan na gisgutan atong nabati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimti, and God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat si mong kaagi. Do,

0: ni mamhimo kong kabit. Ay, dili, I won't settle for anything less. Og maura sanay ako isulti sa mga naka-experience yun ini karon mismo. Ayaw in town ka mo pag-settle. O kanibit ang maramang kontento na lang mo sa kanang maura ni. You deserve better. You deserve more. Dili kay mga kakapiranggot na kaligayahan lamang ang para sa inyo ng bongga, diba? So, ibalik nato ang bongga nga importansya, yung value natin sa sarili. Dili ta magpakaubos, no? Atong dignidad, kinahalang mintinahon nato. Ang atong reputasyon, di nato yama-yamaan, ganon. Unya iampo nato ang tanan sa Ginoo. Inoy ka makabuhay diha lamang sa sunod nga higayon atong sumpayan ang revelasyon ni Candy din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahigala. Niya nasab kita sa atong programa. Sa matag adlaw, ang mga panids kagahapon. Huwag kinisabi niyo higala si Kuya Arn, ngayong ikauban, sabay na sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Teresito. Kumusta kay Teresito niya? Atong sinder mahigala, nga taga Kalinan, Davao City. Pero karon nagpuyo siya sa Davao de Oro. No, pero kini siya taga Kalinan yun, Davao City, o naa siya karon diha sa may Davao de Oro. Nga din, usaw-usab siya ating paminaw sa atong programa. Ang mga panid sa kagahapon, hinungdan mahigalang nahagit siya. Nga din, masir po niya yung kaagi. No, nga ato kining tagaag pagtagad o tagaan ato kinabuhi karon taong-taon. Pero sa dili pa, kumusta ang taga Davao de Oro? No, manginood ko nga padayon inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw sa atong programa diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. O sa tanan-tanan na itong mga listeners nga naabot sa atong programa, bisan asa nga mga kasuksuukan sa COPS sa Mindanao, bisan pa man sa mga kabisayaan nga lugar nga naabot sa atong programa, daghan o daghan kayong salamat. Kinis Kuya Arn, kinasinggasing nga nagpasalamat ka ninyo. Labi na sa mga higala na ito nga nagminti na kanunay sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. No? Kung maminti na ninyo mahigala ni pag-inom atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mamatikdan ninyo mahigalang mudaghan ang inyong pag-ihi. Sa sinugdanan mo rin ginagmayra inyong ihi. Tapos, diha na dayon mamatikdan nyo nga ang inyong mga hugaw sulod sa inyong lawas, ginahinay na sa pagpagawas pinagis pag-ihi. Ingana, ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mo na ginatawag siya nga cleansing effect, kahinloan ang sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi. Og dayon, mahitabo nga regular na po ng inyong pagbawas sa inyong hugaw kada adlaw. Kaya na yung mga taong nga mulaktaw tag-usa ka adlaw, una makapagawas sa ilang hugaw. Dili man gunamayo ang paingnan mahigala kung usa ka adlaw, duha ka adlaw, niya maminti na nato na nga makapagawas ta, no? Dili gyud maayo ang paingnan sa atong tinay. Atong tinay mo'y mag-suffer niya na magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantod, malata, mga higala. Tungod sa atong pabaya, paingon yun na sa colon cancer. Dili na ta magpaabot niya na mga higala nga mahitabo ka na simba ko sa ato ah. Naman tayo Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang sa ato ah. Tingin ninyo, niya tagtunga lang sa kutsara inyong matagtimpla, nagkantidan lang na siya 4 pesos. Sa tunga sa kutsara nga timpla ninyo mahigala sa kada adlaw, dako na kayo nagtabang sa inyong lawas. Sa paghinlo, sulod sa inyong lawas, pag-ihi o pagbawas. O niya ikatulo mahigala, maanggo na po ni mo ang taas-taas na nga paghinanok sa imong pagkatulog kay kung namang yung mga tao nga nakaangkon o kining insomnia. Pagmutukar ng insomnia mahigala, bisan pang unsaon mo limbag-limbag para makatulog lang ka. Di yun ka makatulog. Naakitay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang ni Ana. No? Muna mahigala nga batasanan ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nya, kung mo testing mo ni mahigala, dito sa parmasya, o ikumplito lang ang pangalan, ingnan lang ninyo nga, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Ingana lang mahigala. Para paghatag sa taga-parmasya, makita niyo may pagka-silver, then may pagka-black ang sa ubos, nga may pagka-gold-yellow ang color sa atong pouch sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Na 200 grams mo nang pinakadako, na po'y 110 mo nang pinakagamay sa. Okay, mahigala, kung mamintin na ninyo ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sa ninyo, mahigala, ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple, no? Plus 8 herbs ng tawag niya na mahigala tungod sa mga sangkap na ubay-ubay ni ini. Ngayon, nagkananlaing mga sangkap sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Paminawan ninyo mahigala kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba mahigala.
Din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Maor gyapon sa atong coffee corn gold no. Og napagidugang sagol na siya malunggay. Gawas nga makatabang sa fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pangasagol mahigala na siya guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis. Dugang pagyud nga sagol mahigala na siya ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na siya spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Para makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang imong pagbawas ug hinanok ang imong pagkatulog. No, taas-taas na ang paghinanok nimo mga higala. Busa mag coffee corn purple sa matag adlaw mga higala. Muna ko ha, balik-balikon yun ako ni ayaw yun ninyo himuag sili ang ato mga produkto, no? Nga diha dahil muhalang din ang sili kung imong pig-on mga igala, no? Pero kani itong product, langat pa ni siyang duha kaadlaw, tulok kaadlaw, kaya manambal pa na sa imong lawas, ayaw himuag siyang sili nga pagpiga sili muhalang dahil yun. Kung gusto niyong ipikto dahil mga igala, muhatag siyang enerhiya nga makatabang sa imong trabaho. Sa matag adlaw ang mga gimbuhaton, labi na mga kasambahay o asa ka nagtrabaho sa opisina, sa construction o asa ka nagtrabaho, mag-uuma baka makatabang ang TurboMax

0: So far. So, pero naman tayong mga vascular surgeon sa Cebu. Uh-huh. Pero siguro sa ato is more on the important na mga problema. Like example, bara sa ugat, no? Sila mo perform sa mga ugat sa utok or sa heart, sa mga areas nga importante for living, no? So, pero nga na mayroon tag aesthetic, ana, naman po siguro yung ma-perform, I think. So, sa mga big cities like Cebu, Manila. Ana, siguro.
1: Sakto, no? Pero mahal-mahal lang dyan na, Dok. Pasagda lang sana ko niya ako ang varicose ng murag bitok po dres ako ang bagtap. No, nga importante na dyan mga kahigalaan ba? Nga, warag tayo bati o no? Nanat lang good. Kana ang may lang atong panglawas, mura gina permanentong i-pray nga okay lang ta, no? Motong prevention is better than cure, Jude. Motong ingon ni doktora, so doon mga varicose din na, or wala pa'y varicose. Unsaon siya pag-care, motong ingon ni doktora, kung mahimo, nga isang at i-elevate gina itong mga legs, ana gina ay dapat, no? Aron nga dili to mong madagko patong unsa itong mga rag, kanang kabantay ka, ana mga gusto na gani, dok, no? Nga green pa, Jude, kaayo. Ang uban ganit medyo violet na murag para sa avocado ay nana bitaw no nindot mo pud lang tawon dok anaon na lang nato ano kanang sour gripping no kay lisod na kain ng mga magasto patag para pawala sa varicose pero mo to ningon ni doktor oh gusto lang aesthetic ba
0: o pila may nagasto si mang friend ma'am
1: kuan gid to dok dako gid to dok mo $6,000 man daw
0: $6,000 pila so, man na times 50
1: oh ambot og pila na pero mo to pero og lang tawag yun, legs lang ni Monia, porting ka flawless dyan na dyan.
0: Sa mga artista, ana, siguro.
1: Basit ganahan to siya mga artista.
0: Okay. Or, kanang, wala na, nagproblema gasto sa ilang kwarta.
1: Oh, kana, gudok. Sige, ma'am, no, nadungog ni mo ang advice si Doktora Choi, no, nga, pwede rin gudok ay maulian ni mong varicose, pero mo na, kinahalan mo tag kwarta. Kay surgery, gudok ay ang solution. So, mga, wala pa yung mga varicose din ha. Nga paglantaw niyo sa mga batiis karon medyo naanay mo rag ning ung ginagmay. I-elevate na lang nato more to the best advice nga gingon ni Doktora Choi, no? Thank you kaayo sa tanan o sa mga nang mati karon no? Hinaot nga nakakuha mo o kalamdagan bahin anang sa mga varicose kay mga babae ra ba dyan, Dok? Kung ano ba dyan? Luwi po kayo, no? Labi na mahilig tagmang shorts, ingon nana. Si doktora, hilom-hilom na si doktora. Pero wag siya, varicose si doktora. Sibi mo ka dindog-dog, no?
0: Nako'y gamay. Gamay lang. Pero wala po siya na murot. Pero marag maklaro lang ang mga ugat mo.
1: Agira na siya nga, nakuha na ang skin ba? Clear na kaing skin. Ina naman po na siya. Anyway, makabasa po taglain, dok, no? Dalita sa ato ang laing nag-message. Dalita sa ato hotline number 0280-0936. Meningon siya din, hey, good afternoon, Dok Choi and Buttercup. Mangutan na lang kung unsay maay vitamin sa bata months up to 6 months. Nga gusto daw siya nga magana ang tulog sa bata. Ganado naman nga yung tulog sa bata, Dok, no? Ano yung mga edara?
0: Basta busog. Katulog yun lang ang bata dahil yun. Hindi ko magtutoy. Pero pwede lang kaya pong katotong i-mention last time. Pwede rin tiki or any drops, no? Multivitamins drops.
1: Drops na good nila sila, no? Dok,
0: okay,
1: no?
0: Kuhaan pa man eh. So, ang Nerviplex syrup, pwede rin na siya sa 2 years and above na. So, or hapit na mag 2 years old, pwede siguro.

0: So, unsay maayo gani daw katong mapahinumdom nga mapainom sa atong mga inahan nga mga nabuntis or nagpadede, mas maayo sila makainom og Mega Care, no?
1: Mega Care. Dayon, Afervite, yes. No? Calcium. And I don't know kung pwede sa coffee core, no? Kaya di ba yung sila maka-increase ko no sa milk production ang kamunggay.
0: Pwede lagi hapon daw, kaya organic man siya, no?
1: Yeah.
0: No palpitations, so labati yun ang inahan, ana.
1: Ana, so, siguro.
0: Okay, thank you kay mga kahigala. Ano, og hangtod na po sa sunod nga higayon, Doktora Choi, no? Sa sunod na po ta nga episode, magkita-kita na po ta, Doktora? Wala na kayo tayo maka-invite sa imong mga pasyente yun niya.
1: Okay,
0: no?
1: Next time.
0: Okay, next time na lang. No? So, hangtod sa sunod nga higayon, mga higala, magkita-kita na po taha, ugma na po. Sa ngalan ni Kuya Franz, kiniya yung higala si Buttercup. Magpahinomdom ka na itong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang Makabuhay!
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:21.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then dito ako magdugay sa CR kag magdala pag silpon aron magkabawas. Karon pag lingkod in sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
5: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marilo.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:34.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: Excellent health. Excellent life sa EXL Lamang
3: Makabuhay. Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:46.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:13.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn. Mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud akong mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

sexy people.

0: Heart FM Time. It is now 4:43.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user,
3: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:39.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user,
2: isura,
1: Google Data
2: sa Shopee.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Buhaya!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
7: Makabuhay! Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo!
7: Ay, wala ko'y sukli!
9: Wala sukli!
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
13: 6:45, Ikalimot tonight. You can drop by KL Clubhouse, Uptown CDO for dinner. And then after that, my band will play. Like Juan is playing tonight at KL Clubhouse. So check them out. You get Albie here, nonstop music coming in. This time from a band called South Race.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Marka Buhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang Magabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang.
3: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig
4: ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom
6: at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na po sa adi po namang paladudunan. At adi po naman pag-usapan ang mga karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Tawag na sa 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Eto ang buwan-awan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino
1: Hello,
0: po sila?
1: Boy.
0: Yes po.
1: Janjan po ito.
0: Okay, Nanay Janjan. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo ngayon?
1: Yung ano, nakabili ako noong una, yung isa, dalawa, yung tatlong box. Box na ng 14-in-1.
0: Okay.
1: Nang buksan ko yon, parang maliit lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala yung mga... Ano yung bang mga sangkap na nilagay sa kaliit na plato? Ganun ba? Wala, wala yun.
0: Wala yung?
1: Yung mga sangkap-sangkap, pagkita ko talaga, wala talaga doon. Nung nakapabili ako ng katatlong boxes.
0: Uh-huh.
1: Pang-apat na.
0: Nanay, dyan, alin po yung wala? Alin po yung wala?
1: Yung bang mga parang plato, tapos mayroong mga... vegetables, mayroon mga frutas, gano'n. Wala noon.
0: Plato? Ano pong plato?
1: Yung plate ba? Lalagyan ng mga pagkain. Gano'n ba? Gano'n.
0: Ah, hindi no. Hindi. Yes po, nanay. Bumili kayo ng ating rice coffee. Oh, bumili kayo.
1: Rice,
0: yung 14-in-1 plus 1. Oh. O, tapos?
1: Oh, 14-in-1. And then, nabuksan ko. Tiningnan ko talaga, ganito pala ito, gold. Gold pala ang yung sasino. Gold ang sasino.
0: Di ba nanay, dati na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, ganun nga. Gold siya ang yung sasino. Yung, ano, yung balot niya, sasino, ay kulay parang gold. Ganun.
0: Opo.
1: And then, sa, ano, in front niya, mayroon rice coffee. Ganun ha? Adi sa likuran niya, wala yung mga plato-plato. Yung mga plato-plato, mayroon mga may vegetable, may mga prutas, gano'n. Wala pa noon. Wala. Yung nabili itong mga box sa ano. Yung pang-apat na box, nang uminom ako, sino ako, yung malaki niya ko ito. Tignan ko rice cooking. Gano'n. At yuyo, sa likod, mayroon ng mga plato, yung mga plate ba mayroon ng mga prutas, mga vegetable sa inyo yon.
0: Nanay, hindi ko po maintindihan. Isa lang naman po. Basta po nanay yung karton. Ano po, yung karton. Yung sinasabi po natin, yung dati po ninyong binibili, yun na po yun.
1: Yun na rin. Pero yung unang nabili ko, wala yung makita ko yung maliit na mga plato. Mayroon din.
0: Plato? Saan po nakalagay yung plato?
1: Sa ano, sa sasin. Parang talagang, binutang yun yung mga...
0: Sa sachet, mayroong plato na larawan.
1: Oo. Oh, tapos mayroong mga, kung ano yan, mga prutas at saka yung gulay.
0: May mga gulay-gulay. Okay. Wala po yun.
1: Wala po. Nakabili ako.
0: Kasi kung yun lang din naman po nanay, yung box po natin, ano po yung box natin, kung yun po yung ating po naman box na sinasabi natin yung RISE, kulay gintong dilaw na karton.
1: Kulay ginto.
0: O, tapos yung... Wala naman po nanay. Basta po nanay, RISE.
1: Yung, RISE talaga.
0: O, magkano po yung bili po ninyo?
1: Yun sa is only 182.
0: Ha?
1: 182.
0: 182?
1: Oo.
0: Opo. Okay naman yun, nanay. Yung pa rin yun. Hindi ko lang... Pwede nyo po bang ano? Pwede nyo po bang mapicturan? Tapos, picturan nyo po yung dati. Yung sabi po ninyong dati. Tapos, yung ngayon.
1: Kipad.
0: Ha? Ah, kipad lang po. Sana kung... mapipicturean po ninyo at isend po ninyo sa ating Facebook account, makikita natin yun. Hindi ko po kasi malaman kasi hindi ko naman po nakikita. So, mas maigi po sana kung... mas maigi po sana kung ganun. Anyway, opo. Anyway, nanay, sige po. At i-concern po natin yan sa ano, sa ating po namang... tao dito sa ating po namang itatanong po natin doon po sa ating po namang isang team na Yan po yung nagmamanufacture po ng ating po namang produkto. Tanungin kung bakit po ganun. Tatanungin po natin. Opo.
1: May plato bang nalakalagay doon sa mga sachet?
0: Okay.
1: Mayroon din mga vegetables at saka mga aprutas doon. Linya-linya yun. Naglingin. Circle hanggang mababa. Circle. Ano ba? Nandun ang mga prutas at saka vegetables.
0: Saan nga po kayo, nanay? Saan nga po kayo? Dumaguete?
1: Ano to? Yeah.
0: Dumaguete.
1: And then, nakabili na ako ng ano, yung ano, yung
0: 25 in 1. Oh, okay.
1: So, hindi ko pa binisay kasi tatapusin ko na itong bago kong nabili na 14-1. Meron pa kasi ako apat.
0: Mm-mm.
1: Pang limang araw lang kasi ito eh.
0: Sige,
1: dalawang apang bitbat at saka yung pagtulog ko pang bitbat, pagkatulog ko ganun. So, mayroon pang apat. So, 2 days. So, mahuubos na ito. Buksan ko na yung isang box. Yung isang box, hindi mo na bibigyan ko yung ano kapatid ko.
0: Apo, apo.
1: Pero continue ako bibili. Dali na ako ng ano yung doon na lang akong sasali.
0: Sige po, nanay.
1: Doon na lang akong sasali
0: po. Kung sakali pong mapicturean po ninyo, nanay, sana. Tapos ma-send po ninyo sa ma-send po ninyo sa ating po namang Facebook account para sakali man, di ba, makita po natin. Apo. Anyway.
1: Bakit may ino? Vegetable at saka mga prutas likod nitong
0: sige, yung sige. Kasi hindi ko naman po kasi makikita para i-check natin sana kung legit ba yon o tama po ba talaga. Pero kung ang karton po, nanay, pero kung yung karton na the same po nung dati, sa palagay ko po ay yung pa rin po yun.
1: Yun pa rin?
0: Oo, yun pa rin po yun.
1: Hindi na pwedeng mag-ano
0: po. Opo, opo.
1: Yes. Doon ako sa Salis. Sa Salis pala kayo nagpa-ano sa nag-delivery din pala kayo na sa Salis.
0: Salis Pharmacy. Tama po.
1: Meron sila. Bumili na ako ng 2 box.
0: Sige po, nanay.
1: Kaya pa po, bibili na din ako ng 14-in-1. Kasi continuous yan eh.
0: Tama.
1: Siguro, marami ang bibiliin ko.
0: Sige.
1: Hindi na ko doon sa iba.
0: Sige po, nanay. Okay po, nanay. Sige po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po, nanay. Okay po. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Bye-bye. Check po natin yon yung sabi ni nanay. Eh, kaya lang hindi niya kumbaga kung saan na mapicturean sana. Di ba? Para mano natin, ma-check natin kung ano. Pero sabi nga natin, kung pareho lang naman yung karton ng ating po namang rice coffee, posible na yun pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

kwantuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating paladudunan, pati yung mga tanong po ninyo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969 226 9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan.

Tayo po mga kaibigan ay napapakinggan din dyan po sa Radyo Bandera Katarman. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa Radyo Bandera Katarman. Ganun din po sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And Radyo natin Kalawag, thank you. And G-Radio 102.9 San Miguel. At dyan po sa Buwak Marinduque. Hello po sa inyo lahat sa mga nakikinig po dyan sa atin. Maraming maraming salamat po naman. Huwag lang pong manatiling nakikinig sa ating programa. Dapat po ay nakapagsisimula na rin po kayo sa pagiinom po ng ating rice coffee. Dahil dito po sa pakikinig po ninyo, okay naman po yun. Kaya lang, hindi po matutugunan yung inyo po namang mga problema sa kalusugan kung mananatili lang po kayong nakikinig kung hindi po ninyo sisimulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. So, mas maigi po mga kaibigan na makapagsimula na po kayo ng pag-iinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Available po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung ating po namang produkto.

0: 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rod.
0: Sino po?
1: Si Rod.
0: Rod. Tama po?
1: Di ba dati yung tawag sa'yo?
0: Ah, Tatay Rod, okay po. Dati na po kayong tumawag dito sa aming programa. Okay po. Tatay Rod, taga saan po kayo?
1: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Okay po. Tatay Rod, ilang taon na po?
1: 50.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Rod?
1: Ano? Isang box pa lang.
0: Okay po. At ano po yung... Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko sa radyo eh.
0: Okay, nakikinig po kayo sa ating programa. Okay po. Tatay Rod, opo. Sige po. Tatay Rod, ano po yung mga naidulot na po sa inyo ng tulong ng ating po namang rice coffee, Tatay Rod?
1: Wala man. Hindi na naubos eh.
0: Ah, hindi nyo pa naubos. Ano po yung iniindap? Ano po yung iniindap po ninyong karamdaman, Tatay Rod?
1: Yung di ba yung ubo ko noon?
0: Okay.
1: Yung bumabalik-balik, tapos pag uminam ako noon, hindi naman ubo eh. Ngayon.
0: Mm-hmm. Ngayon, okay na.
1: Tanong na ako.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung, natiktak ko sa yung stock man na mabinta ako ng ice coffee.
0: Okay.
1: So, pabuhay po daw eh. Masing ito sa amin.
0: Ah, okay po. Antayin na lang po natin, Tatay.
1: Para mabinta ako.
0: Yes.
1: Ibinta ako 160, tapos may 20 ako. Kada box.
0: Opo.
1: Sabi niya.
0: Opo.
1: Yan lang.
0: Sige po Tatay. Antayin po natin para kayo po ay maging dealer din ng ating po namang produkto, tama?
1: Pag dumating yung sasabi, i-text ko sa'yo.
0: Tama po.
1: Ay, kagabi, tawag ko gabi, yamano eh. Daming dumatawag eh.
0: Okay, sige po. Maraming salamat, Tatay Ron. Anyway, Tatay Ron, nakapag-usap tayo ngayon, di ba?
1: Oo.
0: Okay po. Maraming salamat. Basta ipagpatuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Ron.
1: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Rod. Maraming salamat. Wala na po ba kayong tanong?
1: Wala na po.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. Itawag na po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan din at maipaabot po ninyo, maibahagi po ninyo ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag lang po, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan. Itawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At syempre pa, mga kaibigan, yung mga hindi pa po nakakapag add friend po sa atin, sa ating po namang Facebook account. Ano po? Pwedeng-pwede kayong mag-add friend po sa amin. At may ano tayo dyan? May live streaming tayo. May FB live po tayo dyan. Na pwedeng-pwede po ninyong marinig dyan. And then pwede kayong mag comment para po naman mabasa po natin. Pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Alright?

Tawag po kayo 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang palatuntunan.

0: po kayo 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating walang programa. Siyempre pa mga kaibigan, available din yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ha. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Yung ating po namang sabon mga kaibigan ay... available po sa mga butika, pharmacy, tindahan, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. And also yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yun mga kaibigan sa mga butika, pharmacy, tindahan, dyan po sa inyong lugar. Pwede kayo mag-text ha. Anyway, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
0: Opo, tapos?
2: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano... nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. 93.7
3: Heart FM. Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:13.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao. Kay pertigbahua. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay!
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:17. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa ka pad sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-apil.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:50.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
1: Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayong manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

0: Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buho. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?
1: Heart 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isarado mo data!
3: Sa Shopee!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Nangita ba?

0: Heart FM Time. It is now 6:45. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Ay ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako ni sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:12.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Rosalie Alfaro, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha katuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako niya kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako niya tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng akong nalawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
2: Makabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Sing!

0: Heart FM Time. It is now 7:40.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.